alipo ena rambili ati kondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alipo ye narambiri ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alipoe na rambiri atikundi dzao kuma sunga fanana nao ndiwe yae ndiwe kabasi dia saka uyanga na ngana